0: ela oi kuipo.
1: Aole make make ao.
0: Mai ulolohi no ka mea e ola na tāue te tahila.
1: Aole, kia mai.
0: No ka mea, nānei te ia lāma kuai na hānau. Ui mauli ke ia vahi, nānei te mauna ki eki e ke kula o mao mao.

kamuan. Ku kila kila mai ka pali. Ohu ehu kai hele aloha. Lele a e nā kūpuna e, no ka pono o ke aloha no kaununu. E o.